Modimo ba re ke nna morena ha ke fetuke ka ho lona bana ba Jakobo ha le so timetswe. Only that part ke nna morena ha ke fetuke. Jwale ntho e Modimo a e buileng ka mo profeta it is still the same thing that he is saying le ka sheko ke Modimo ya sa fetohe yena motho o motshepileng o sane ya katso o tla reng ha katso o fetohetse o tla reng o sane ha katso o jwetsa hore nna ntlentle ntse ke sa sebediswe ke Modimo ke sebediswa ke Medimo le badimo o tla reng o tla reng ha o ka mona sa khumame ka pela repenta a sa re he ba ngwele choose Christ and choose wise o re ke nna morena morena wa busa morena o ntsha taelo gwa yetswa.

0: ya dumedisa ntate Sujane le ntate Phadime.
1: Mme wa ka ntate Phadime ka tree, ka tree hle batho. Ha ke ane ke tsotetse ya moyeng fela ha se Phadime. Ke JT. Ntate Phadime o kena ka 6 mme wa ka. Ene o kena ka ufe ka kaka. Jo!

0: Lekwe FM every Saturday from 3 to 6 p.m.
1: Ba ahi ba emfuleni elang hloko ditaba tse kgolo tse tswang ho masipala wa lona. Masipala wa sebaka wa emfuleni ka tshebedisano mmoho le Salga o thakgotse tsamaiso e ntjha ya ho laola mabitla. Re motlotlo ho ba e mong wa bomasipala ba pele Afrika Borwa ho ikenya tsamaiso ena e ntjha tshebetsong. Sena se bolela eng ho wena? Jwale o ka etsa kopo ya lepato internet-eng ka app e ntjha ya mabitla a emfuleni. Kapo o ka etela ofisi efe kapa efe ya rona ya mabitla. O ka boela wa lefa ka mokgwa o siretsehileng internet-eng. Mme wa fumana bopaki ba tefo ya hao hanghang. O ka latela tswelopele ya kopo ya hao mohato ka mohato. Esita le ho fumana sebaka sa lebitla o sebedisa GPS. Ha ho sa tla ba le mmela e meleele, ha ho sa tla ba le dipampiri tse lahlehang. Ke tshebeletso e potlakileng, hape e pepeneneng. Fumana ditshebeletso tsa lepato, ho behela sebaka sa lebitla, ho ntsha setopo lebitleng, ho tjhesa setopo le tumello ya

0: ntate Phadi mantumelle ke tlole matjato ke re ho mmamedi wa tshebeletso ke mathele ka planning ena ya rona e re reng ke zonke gena le plan e re bitsang ka hore ke zonke ntate Phadi zonke re khaba batho ba le shumele metse medi ka wena monga buka 12 ka wena monga buka ho bolela hore ka tlasa hao o kenya batho ba 11 mo mmamedi wa tshebeletso ke kopa o mamele Zonke e cover batho ba 12 ho sa gathaletse di lemo tsa bona kapa ho sa gathaletse di senemi tsa bona hore di a tshwana kapa ha di tshwane Zonke e beng ka batho ba 12 ntate Phadi me ka mona ka ho Zonke mmamedi wa tshebeletso joining fee entse le 200 rand ka kgwedi o patala 360 bakeng la batho bana ba 12 ntate Phadi ke tshoka mehlala matsatsi ke re ka ho Zonke ha o patala le motho e mong le mong 360 Lele 12 le le jwalo le patala 360
1: A1 Jole mamedi wa botsa mona hore ma patala nteng
0: yes
1: ha batla buka
0: yes
1: idula mo ba hana ka yona batla ke kgola buella taba ya floor crossing
0: yes
1: jwale ebe akaetsa jwang bana batho bana ba di fly by night ke bo tapula re jwale ha ile ka mana tapule ahana ne ke batla o tla ka
0: ahana ka bu ntate Phadi ma ke kopa ho bua le ba mamedi ba ena tshebeletso dinthotsa hao ke dinthotsa hao ha ona motho ya nang le tokelo ya ho hana ka di particulars tsa hao haibane mo mamedi ke kopa o nkutlwe lapeng bono haibane ke patala buka idutse ho yena ke patala buka idutse ho yena Belo re nna ke patala ntwe ka etsa 6 months ha ke hlaelwa ke bothata ha se o bula buka ho botho ha ke patala 2 months e fitileng re tlo etsa jwa
1: ho bana hantle ntla o patala buka tshwantse dilo ho wena
0: buka ke ha ke Phadi buka ke ha unless wena o re nna ke kopa isi ya officing ho bana ho tla motho a tlo patala kgodinyane ke nna then o na le tokelo ya ho shebe buka ya empa ha o batla buka ya hao tsamala o na le tokelo ya ho tsamala le buka ya hao ke buka ya hao ha ona motho ya nang le tokelo ya ho hana ka buka ya ha ke tsebe ke molao ofe o no ntate Phadima empa ha ona motho ya nang le tokelo ya ho hanela ka buka ya hao re tla hla re bua re tla di bua ka tatse le ntate Phadima ditaba tsena tsa di undertaker tse leng gore batho bana le ditokelo kana kong o tla utlwa fela o sotho ha ya nka mofuri tatile o ska mosheba le mosheba ke tokelo ya hao mosheba
1: o ihlalusitse hantle ngone
0: ha re tswele pele ka Zonke ntate Phadima mo ke reng Zonke o patala 380 for batho ba 12 ka wena monga buka o patala tshwarelo mmamedi o patala 360 ka wena monga buka o patala 360 me trial ke di kgweditse tsheletseng e leng 6 months mo o tla bo patala 360 ka bana ka Zonke mo mmamedi o tlo tla o fumana tsena tselatelang o fumana hash family car le kase tentetse pedi leng ya haye le mabikeng ditulo tse 50 bese e lengwe mokoti ha moho le toilet e lengwe ha re so qete re le boiketlong funeral directors and tombstones re a gutla re re ho wena mokotla ditapolo le mong mokotla khabishu le mong mokotla betrutu le mong mokotla wa mokopu le mong mokotla wa tamatu le mong le mokotla wa eye o le mong ebe re nka mofu ka bana ka ho Zonke re a mopata ka seriti sena se makatsa mme ntate Phadi mantumelle kere ho mmamedi wa na tshebeletso ka ho Zonke o kgona hore ka nnete o kenye bafubana ba leshome le metso e mmedi ka wena ha o qeta o kenya bafubana ba leshome le metso e mmedi ka wena ha re re ho wena ha se ka nnete re se re o patetse ebe re re ho wena ha e se le tjena ntate Phadima o sa kgona ho kenya mofu wa tla empa trial e qala fatshe ya mofu
1: ya utlwa ha
0: mme ntate Phadima ntho e nngwe ke batlang ho e bua ke ena e bohlokwa we get long funeral directors and tombstones remember di society ntate Phadima ka di 10 e tla be le ka moqebelo remember di society ka ofela ka di 10 ka mane ka number 50 zone 10 industrial ka Sebokeng number 50 zone 10 industrial ka Sebokeng officing ya rona e gholgolo entle ntate Phadima ole o society seno e le member ya boiketlong funeral directors le di society tsena tse ding tse seng di member tsa boiketlong funeral directors le amengwa he le tlo utlwa go lona be seng di member tsa boiketlong funeral directors society se sa ngodisa le boiketlong funeral directors ba tlo utlwa gore na boiketlong funeral directors and tombstones e ka ba sebeletsa jwang bona jwalo ka society
1: Au simemo kusinwe.
0: Ninta te padima erekere di office tsa rona mo mamedi kitsena tsela telang di office tsa boiketlong funeral directors and tombstones mo ka hla wa fumana teng le boiketlong funeral directors and tombstones mamedi wa na tsebeletso. Re teng ka mane shop number 33 Vanderbilt Park ha ofinyane le Maida se shop number 33 Vanderbilt Park ha ofinyane le Maida se re teng sa Salbeck ha ofinyane le banka e kgolo ya Absa sa Salbeck ha ofinyane le banka e kgolo ya Absa re teng ka Pan Springs Mall ka ntle ho molo ha ofinyane le KFC sika ntle ho molo re teng mono re teng ka man ka Heilbron ha o finyane le Star Butchery Heilbron ha o finyane le Star Butchery re teng ka mono re teng ka Mandela Square ha o finyane le KFC ka hare ho Mandela Square re teng mono mamedi re teng ka man ka Sharpeville ha o finyane le Boxa ka hara Boxa ka mono re teng mamedi ha o finyane le Boxa mono ka Sharpeville re teng ka man ka Zone 10 ntate ka man ka Zone 10 number 50 industrial sebokeng ke head office ya rona e gholo number 50 zone 10 industrial ha ofinyane le di phofo re teng ka mona ka zone 3 ha ofinyane le clinic mane di shop ntsa gale zone 3 re teng mono re teng ka Beverly Hills Golden Highway ha ofinyane le ntate Mkhwanas re teng mono re teng ka mane ka Meerton shop number 4 ha ofinyane le spa Meerton shop number 4 ha ofinyane le spa re teng ka Fer Inagem ha ofinyane le strata sena sa Kruger ntate Phadima strata sena sa Kruger re teng ka mono ebe re teng ka mane ka Christiane ha ofinyane le police station ntate Phadima ere ke re boiketlong funeral directors and tombstone we care in times of sorrow ntate Phadima ha ba ipona hatse ka moqebelo bomme le bontate ba di society ka mane ka office ya rona number 50 zone 10 industrial ke le buile ntate Phadima
1: a ke le buile a ho la bana se ka le katla ka bongata ka mono di 10 October ka fela ba di society tse fapaneng ke letle tlo mamela mono hore taba tsa biketlong funeral director and tombstone di tsamajwa ka mqebelo tlabe le kopa ne kgolo he ka mono ka zone 10 ka industrial ke kopa no he mo bana ka re ke batla hlaselwa ke mogotla ya fela a ke tlame o dumela ke tla ma u dumela tabena re ke tsetse na hona le mo tshwantseng ke hlae teng mona lukisida wa tla ho lukisa mabaka jwa le mona alright ke tla ho lukisa mabaka fela mona lukisa mabaka ka mona lukisa mabaka hona le mo ke batlang hore ke pote teng mona ke bona mona ka fumana batho re ke tsetse ya a go ke tsetse na mo okay ke kio he kio he kio he
2: hello
1: ma
2: hello
1: le kai re teng bua le Phadima Tsotetsi mona le kwa FM hello ma e simbua ko mametso o bua le Phadima Tsotetsi le kwa FM all right me wa ka ke rumetse ke Messi party mo
2: okay
1: Messi party ore khodiane fa ile ngona ile magotleng a dinyewe khotho mane me ba re khotho a tle ho wena a tlo utsebisa hore ke yena ya seng a tlo collector rent ho tloa kgwedinyane fedileng jwale o re Messi party o bona ha wa mofa kgwedinyane le kgwedinyane ha wa mofa court em lights hore a tlo utsibisa hore ke yena tlo collector rent fela ha wa etsa jwale o ka bua mme
2: a ke ke Messi party ne
1: ei
2: ke mo papa ne last month ho tlo tsorela
1: na mhm ke tla lo senna
2: a no a tswa go tlalose vele go la
1: mamela mme wa ka mamela ya alright o tlo itshola mme o tswa khotho ape ka jeno wena no fe motho a sa tlamang ka chelete o no mofe utlwa mme o no mneletse nantse ke eletsa fela Messi party hore a ye khotho wena no patela ho motho a sa tlamyang a gore ke ke malate hape wena no patela ho motho a sa tlamyang re patela ho yena no mo patala utlo mo fe wena no mo fe rona re sebetse ka molao mona wena no mo a gore ke bone ka poki nna ka poki yena ka mo gore go tle fela okay ke nna ka poki yena ka mo e ho gawile o nna ka mo ka poki wena ka mo
2: a ke nna pa
1: o ko wena. Hello me.
2: Hey,
1: eh, Messi party o na le letter of authority mo modulang ke ha ke ha ke ha ngwana hai.
2: Oh.
1: Eh.
2: Okay.
1: Eh, jwale o ile khotho bakeng sa ra o tsebise me ha ha le a dumellana wena o itsa ha mo tseba ke. Me.
2: Eh,
1: jwale nna ne ke re ho wena. Ka ha yena o rometswe ke khotho ha tla a itlela yena tlo sokela ka sosuke ha hona motho a ka tlang ho motho fela a tlo a tlo ya
2: ke moyeng
1: ya moyeng sebetsa radio ng ke tla etsa jwana no a ke tlo go jwetsa ba neng tlamele go jwetsa all right o moyeng hemme luki a tla bo bontsha botho ba o motho a joang akere
2: a botho ba tsara eng a go tsela go tsena le mo tsela go tikela ka ba ke ni mi le na go tsela go
1: e
2: ke ka ba ba ma nga ba nga ba o tsang
1: all right o wena wena ha ona mo ke na
2: so
1: o ha ona mo ke na ngwe
2: bua
1: ke re ha ona mo ke na
2: ke ka ke ma kai ke se tla o se tla
1: letter of authority ya mradi wa haya ha o bontsha yona ha o bontsha yona ke re letter of authority ya mradi wa hae yes
2: a ka ra go tsiki ha yo no a ka ra go tsiki ha yo no ke ke khona ka go di ke re ma sponsor a ka le le ka wa tsa wa kuka ke se ke se se pa ma go ke ke ke go se ka tsatsi go le ba ya
1: go so ba tla kholwa mangwe so o kholwa o e seng hai o mo fa ntshelete. Alright. Alright, no tswela pele fe o. Ei. Ei.
2: Ke kwa ke tsena bodo. Ke la go fari nga ba tsie e le tswang. Ba ka tsa yena ma tsipa ke.
1: Mhm.
2: Ka di founela. Ba founela tsa ma tsipa ke a hona. A ina a itse hona go tsike na ntse. Ka ba tsie ke nga tao.
1: Alright.
2: Ka ho tso. Ma tsola ha ma tsu ka tsola go di. Ke na le tsela go le tsia. Ke dilo mo. Ja ke tsamba. O tla ma tsa tsa ho.
1: Mamela mme akere Messi party o tlila o jwetse no o no tseba mamela mme a se mang le mang Messi party o na le letter of authority ya mradi wa ya tlhokaetseng ke ntlo ya mradi wa haeo no mara ona le yona o tlile o wena tlo o jwetsa gore se ka tlhola o patala motho mo patalang ha tlame so o mo patalang ona le title deed okay, o lukile utlwa. Ona no patale rente ho yena ke a leboa utlwa. Ya. Ya se le tjena tshwantse itlwelle. NgeZulu ba thimas lime zitshi. NgeZulu. Ha se le tje. Hai. Na ke a utlwelle. Ka siZulu ba e ha monate bare mazlime zitshi. Ka siZulu.

right. Ha o ke itlwetse, ke itlwetse. Messi party ka tselentse go eletsa ka yona tsola pele ka tsela eno. Fela he ho tla utlwa hala. Mane hoting mo refellanting. Re tla fihla mo. Re tla fihla. Tselentse go eletsa ya khothetsa tjena mo ri ya nteng re tlo fihla. Wena tsola pele. Latela fela molao ka tselentse go eletsa ka teng. Ba sa batlong latela molao. Ao, ga ba tseba rona batho ba jwalo. Rona ra ba tseba se re ba tlwaetse batho ba reng mang tla nketsang. Rona ra ba tseba. Wena ke tla ne go fekeletse ya ho mang mara ka molao. Qetellong molao o kona o winang.

right, all right. Ke la braru baking our bopa skele mer bopa tsuts. La braru le monate man, la braru le monate ao ra ditlwene. Ausi a hirileng. Messi but ntlo ke a moradi wa ya hlokahetseng. Messi but wila mo bolella hore ke tswa khoto khoto ire ska hlola patala mane. Motho a ntse nka chelete ha se niks mo. Ntsa utswa chelete. Khotho e jotsa Messi but hore a ye ho ye. Then muhiri o tswela pele o patala yona e khotho e reng ntsa utswa chelete. Hore no nna ke tla patala yo. Yale hulukile ha ona bothata tswela pele mo fe chelete. Le ka jeno ke itse tsoa ke library ya khotho hape. Ha taba ntse hlola tswa ya khotho tswa teng. La ka nka nakwe ka Messi but fela khotho e tla mo fatuka. Ntho e re tshepileng ke molao. Ronaldo gore ha Hailore yena muhiri ona le sa tshepileng re tla bona ha ile molao ele se muhiri le yona ntsa utswa chelete ke manga ka udi fela ntho ke tsebang molao ka udi ke yona ke tsebang gore molao o ka udi

0: Alright, ke di fumane di nomoro. Ere ke bonetsa ka KZN. Ke ke ka mane ka KZN. Ntle na bampa eng ka KZN. Kanadala ka mane. Okay. KZN.
1: The requested number is not available at the moment.
0: A gore ke tle hape. Ke tla letsetsa phakela umthakathi ampatlele. Ke ka bo phakela umthakathi. A gore ke bona. Okay. Okay. Okay. Maemo haya hantle jwale ba re tshelete ntato hai ha ne ba ya ba longo disa feming ha ya wela ho yena feme arabila ra rena re ntse proof ke ala o ka mona jabula na khona o tla pili
2: le ka ntate ke party mam ke tenki ke tsoma ba ne ke le ka ke kopa di nomoro tsa hao go umphe o ntsendele tsona ntate party ma tsa hao ka thokona ntwe kopa ngwe bua le wena ke ke utlo go bopa skele ma ka se kulena o bise ntate party ma ke le botsa ntsendela tsona dinga metso na tsena tsa ke foni leng ka tsona thank you ntate party.
0: Alright. Alright go fe o tsa ka sgugung ka mane re ke tse tsena he ke tse tena ke fumane ne fela ke tla ba thola ke tlo bua ntla ke tla ba thola kamera 8 o'clock re tlo bua taba tsa maqhinqhing kamera 8 o'clock what 39 sibaka utho ke maqhinqhing what 39 kamera 8 o'clock ba iba maqhinqhing libe ready he kamera 8 o'clock tla be re tshwere taba tsa maqhinqhing a o tshwantse ke ise babe so much charity maqhinqhing di bakentse ke tsamang ho tsona na ke tsama di bakatsena tsa mabitso a ikgethileng au o khona babe namhlanje o babe so much charity a halt in that tseba hore au re bua ka dintho tse tsa la marketing le hore re thusana jwang a ke tsebo gona jwang hore ebe e se le nako e kana re dietsa asoka are nna ke a ise ya radio ke batla ba a world counselor ya sa yentse nako telele man sa yentse non-stop e dilemo ke selemo sa botshelela a etsa nthweni jwale ke a ipotsa gore ha asoka a batla o ya palona ka mora dilemo tse kana ra man kgetheng le mpona ke a sebetsa ke a opola re ile ho ntate texera ha bontsha batla o ya palong wa sepaleng wa tsema o bontshitse fela a re ke hantle nna ka community ha ntse ke sebetsana le community a tsena tse ding di tlang hlola babes wa charity o hantle mme
3: ntate phadima okay
0: a ke pitse man
3: pitse re go dumedise ke dumedise le mmamedi wa le kwa FM ke letsatsi le la boga go ntate phadima ska ha o tsho re re retswe re lo go kope o magwa rona nna e bleke ba bitse ka go ke magwa rona ke re ke ba dumedise ke dumedise magwa wa ka go bane ntle le bona ntate phadima a program nang ke be sa etsa hala ska ha o tsho ke 6 years re lata 7 years no
0: ntse re
3: sponsor ho sna le sponsor sa rona ke Jehova di dithapelo le menehelo ya bona ntate Phadima. So ha o tlokisho kere tseding ke be kutlwe ke gathetse matla fela ke makale fela gore ho etsa ha le dinthotse kana kana, because ntle le support ya bona, ntle le thapelo tsa bona, ntle le gore ba support program ina ntate Phadima nke be re simona. So se nka qala mpile ka ho secho go ba leboa, ke re ke a leboa mama Medi, ke leboa di mo incident teng di bokotong tsa lona le a tseba gore ka le leng ha ontsha o sna hona mara modimo yena wa o ekeletsa. Nna ntate Phadima ke bone haholo the more o nehela ke the more ntate modimo anne aupa and now ekeletsa and now eketsa. So ke santsa ne ke shokere ntate modimo aba ekeletse mo ba ntshitseng teng, aba hlonolofatse, aba phe hohle seo ba hlokang maphelong a bona. Hona jwale ntate Phadima ke tswa distrateng ke letsatsi la boraro ska ke shokere re fa batho dijo. Hona le mikhuku e chang re di ga thusa, hona le batho ba hlokang di aparo, batho ba robalang di strateng fela je ntate Phadima, batho ba dulang fela di dumping site ha ga joang fela. So ntate Modimo o motla holo ka support ya bona ntate Phadima ba tlisa phapha maphelong a batho. So program ena ke ke tshokira ha se ya rona ntate Phadima, ha se ya loko ya FM, ke ya rona ka ofela ha re kopanetse. Ke krate ke tshokire ha re ka ra ithuta hore re hlokomelane e se go mhlomong ha re tla molekwa be ke thola ntofela ke lo thusa batho le how next door ya hound at Phadima how finyana wena checka hore motho a ha wena ebe bothata bokae
0: o gona o ka thusa
3: o gona o thusetsa ntate Phadima wa e bona ebe yona ntho re ka gona re gona hore re thusane ka yona. Re buile last week ntate Phadima hore ei hona le ausi abo emombo seng hantle a bua hore hona le ausi a dulang marakong fela je and then ha le marakong how safe and then ha hona le mati ha hona festere ha hona nix ntate Phadima ha hona roof. So how can a mole o thola ke bethe maoto o ka matswa motho ha go betse mo go bona ala ale ka ntle ka matswa mang. So ga bona gore ha o save ha kalo ha o save e tlile for a o sega ka dula bo mo ha hona le mati ha hona le ntate Phadima pele ke tswa monana ha ke le ha ga tsela fela ke la nna ka founelwa ka mo ka tshepiso ba bona o se bophe rena le mati e bile ne ke thotse mamati a itshu hantle ke le bo bongono ntate Phadima le bo mme hore ba etse mosebetsi o modimo ha re o etse and then re o etse and le hore ntate modimo a thole pelo tsa bona hore wa tseba keng hona le tlhoko e itseng then ba gone go ba thuse bana ba borona. So ke ile ka tshepiso ntate Phadima ke ipulela go jwale mamati ya ke tlo lata jwang ke tlo lata le mati ene ke mati ke ntho e bima kolo ya ka enyana ka ga ere ke tsamaye ke lo sheba fela hore le teng le mati o etsala ntate Phadima ke fitlha mo ka re le mati le na ha le sale. Mme a re popi o bua o reng ke re le mati lena mama le tlokena ka kolong yake ke tsamaya le lona ke tloa tshepiso ke ya handy ka le mati mama makalare ka letshware le boima ntate Phadima ka re okay re tlo tshwarisana wena letshware re ya kolong ntate Phadima ke di ya di city ka re wa tseba ke le mati le ha ke
0: ke
3: ya lenka ke lo thusa motho a ke re ke tse ke ya lebatla ene tlamehile le lo thusa ka lenka ntate Phadima la ka di ya di city go bona ke kenne ka le mati ke gona o tshintsha fela ke re ke fitile ka le mati ha le mati le lotsala
0: le bete ya dikile tsa dula di bete man
3: le ntate Phadima ya dula bete hantle ke palamise ntate Phadima ke tla kopana le maponesa pele ke tla hlalosa bothata pele le fitile ntate Phadima ke a leboa bomme ka tshepiso menehelo ya lona ka tshepiso Shaville menehelo ntate Phadima ba nehela ka diphahlo ka diaparo. So le mme ana buile go na le bo di kopi bo eng o nehetse ntate Phadima re a leboa ha o tlokisho kere se qalang ka sona gore ke a leboa ba mamedi ntle le lona program ena nke be sa etsa hale ntate Modimo a nketse lona hantle a ntlhonolofaletse lona. So a o si le mati o le fumane le leng le mati ke le fumane hape but hona le mekhukhu e chang ntate Phadima re na le matlo a chang re na le tlhoko e kgolo ntate Phadima eo re ka kgona gore re thuse batho ba bang. So menehelo e ntse e tla nne le mfouneleng program e re etsang bana beso ke program ya go thusa motho nako le nako nako le nako re na le batho ba dulang mo distrateng mona o thole motho a feleletswe ke seo a se apara ntate Phadima hona jwale ke tswa distrateng difahle o kitsentsha ke o go ya tla
0: tla tsa tsima
3: o fitla ba bang ho di mabang ba bang ho di mabang that Phadima ke ne ke phile ga ise ke phile di ba mara ke o bulela go di jotse mo di fetse ko re le nane le ne le mo ke nane le fitang 2 weeks back ha o tlo tshwere na go
0: na go Phadima
3: ba ekete ba ekete
0: strateng ha o nana hore ho tsama 1 ho tla 4
3: ho tla 4 ho tla 5 today I think we'll have more than 10 if it's in today. Ke bua ka from list ya mawana last of last week ne ile more than 10 ha wa ukusisa ke part pa ba ka di jonta tpadima plus bo plus minus three I think plus minus bo 150
0: yeah
3: close to yes so ke ntho e jwalo ene ntatpadima pilo ka ibe utlo hloko gore ke hangata that's why ke rapela ntatemujimo ke kopa gore o thetse dipelo tsa batho because wa tsaba go nna ha ke na hona gore ba gone go ba nehele go batho ba le ba gone o tloja ntatpani mplele ha line ile kalo e yeme ba emetse go popi atle a tlo go phadijo
0: e se ke satla
3: ntatpani ma ho jwa wa e bona ba yeme ene ha ke tla le bhloko ha ke tla fela ntatpani ma sentse ba yeme line ngore ke atle ha ke satla mo ho etsa hala
0: ene tla le bhloko
3: tla e bhloko ntate phadima tla e bhloko wa bona
0: so nkare re ka fumana ba etapile ba tshwereng ka tropong ke tsebe ke botmang ka tropong ba gona ho bua le shopo tse kgolo
3: wa di bona ntate
0: phadima ke tsebe di bakentse di mbo Johannesburg but ba tsa ntutse ene ba le consistent tsontse ke bo di shopo tse kgolo di a tseba hore ka labra re tlo late eng di shopo tse bua ka di retail tsontse ba e bona msebitsu ba itapile bana ba tshwereng ka botropo mo hona metho ntle bana e ke le buile di retail ra hlokomelana re le tshama ke ka ho hauna le bo tabatsa tlokotsuna le mgatlo wa no gift of the givers ba ho sponsora ba ba
3: bona
0: o ka dilo hlokometse batho o hlokomela batho a kere ke ntho e bangela re mmuso re lena ke a imelwa mara ha o ietsa wena di business di atamela hoba bonolo
3: hoba bonolo ndi phadi ba uka ha ba fane ka rice nna ke a phela ndi phadi ke phela di jo ka ntunyaka ke jele bana ba ka ke tsoke starting glow fa batho di jo tse ke di phela ke tse ke di phela ka ntlo wa bona ndi phadi ba so ha ba yemi jwalo ba sina se ba sija ke ka ke tabelo ya ka le thapelo ya ka ndi phadi ma batho bale e ka tlamaile go ba thole di jo every day because motho o go bala starting mo o go bala ka tsa cat box o sa no seng o ipleletse go ebe o sa ne ke tlo ja wa bona so that's why ke ha re hlokomelana ntate phadima ka le leng la batho tse soup ka pa batho tse mhlomela le moto o seng nna ke nalo go ke ba etse like ka ba moto sometimes ke tsamae ke lo ba fela se se bola ba fela ke ba fa moto o seng ba tsamae ba gone go ba gone ba ja wa di bona ke nthotse jwalo tse tlamela go even to program ya every day because batho ba bang ba ne ba huetsa ntate phadima ke nalo but bo magoa ba gone ba pha ba di jo ba tapile ka ofela ha o ka bona hana tshe
0: tsela ene thata man
3: tsela e thata ntate phadima ba khwitile ka ofela and ho setse nna hantlantle mo le hantlantle me ya thola
0: ha ibo nolo tsela
3: ha ibo nolo and ha ke tla ba tla bolela go popi ha re sa gona o thola dijo and it's eating happen that department o thole ke dijo ho batho ba bang ba batlisetsang wa tsama that department ho bohlokwa haholo la motho a lapile o ska ba mofa leftover ya ha o ska ba mopa ntho bona gore yena le nna ha ke no yo ya paka pa le nna nthwena ka seji because ba ba nna ba batlela that department ba mpontse ba tla popi bona go ne re ja phaitse jwang
0: se ka mantsa mang how to sa batho ka dijo ba thuse ka dijo tse le wena
3: o tlo ija
0: ha plate ya tembe ya mo ka dijo
3: o ya bona le wena o ije e seng o tlo mo fa ai le nna ke no e gona ke re ke mpane ke a ha o etse bjalo tlonolo fatso e tswa mo o ntshitseng botibo ba pelo wa hao hantle wa bona ntate phadima ke ntse ke leboa le bongkhono ba etsa mbonehelo bongkhono tshidi ka ofela ntate phadima ke leboe hape ntse ke kopa le bo di wheelchair ntate phadima di wheelchair ke tlhoko go batho a holo le a tsaba program ba mamedi e re etsa gore go re thusa sechaba sena ka ofela ka thuso engwe le engwe e ka ba di wheelchair e ka ba di furniture e ka ba masenke o ba ne re tshelwa ke mikhuku re tshelwa ke matlo e ka ba nthwengwe lengwe o ka gona ho o fana ka yona last morning ke buile ka taba ya hore rena le mikhuku e chilling and ke thotse call hona le mme a itseng popi Saturday kupolola ta di sofa wa u kwenda tapani ma thotse di sofa re thola di finishara and re gone go lo thusa bana ba borona di tla bona hala go dia hamana le tapani because ka mole ka
0: stelo hape hona mo hle ke ipiletse ha se motho akareng mphedi sofa ha o ikgethele
3: ke yona e
0: thong gore ke na le mang ke na le mang
3: and
0: le tlhoko re bona gore di tla mona le teng batho ba fitlhelela gore ba dilate mo DMO ha tse di le teng ha e sa le wena di sang ha o tlo gona gore tle tlhake
3: ho hanta tpadima ha ko bolela o nka di sofa 0.1 o isa o di sa kae kapa ke o tholetse di sofa
0: di kae kae
3: di nke o lo di lata o di se mo especially ho malapa a hlokang ntate phadima
0: especially malapeng
3: a hlokang ha re ha re ekeletse finisher ya motho
0: ka re man tsena tsaka se di tabu
3: tabu ka se le ka
0: re ya
3: mpa a a una le tsona re pa batho ba hlokang
0: as nang hona
3: ntate Phadima ene hona le ntwe ke batlang le ho hlakisa ntate Phadima ha re thusi motho a yentse pro e ke re ke batla ho hlalosa mona na ke thola di call ntate Phadima o thole hona le motho a o spoke mamela ke na le mohlomo e re ke re mokete wa badimo okay and then nka re jwale ke tla hloka gomo o wa ikwe ke ntjwa tseno ke di ntho tsa lelapa ke tsa tse le tlamele le di plan ntho engwe le ngwa plan ka nako ke tsa lelapa la lona even if o tloetsa mokete o so ke se o tlamele o sietsa a ke re o believe jwalo
0: wa plan
3: o believe ntho wa plan and then eh o ke ke wa tlosa mme hana je ntate Phadima o moisa lefehlong o bo re le kwa FM le tlontsha mme lefehlong a ha e sebetse jwalo yeno ke tsa culture ya lona e tlamele go lietse ya planelwa ke ntho e le rerileng gore ngwana ke a motlosa ka shoko misa le bollong ha tswa le bollong o tlamela a bene le nku a bene le dikubo a bene le ke ya ha ke plan ya lapa leo ha re kene mo ntate Phadima o hang ha ke kene ha ke kene ho yona bana beso ke kopa hape le mamela program ya lekwa le sekela go spoba ba mfile number ba ba re ene o ka nna thusa a
0: ene a tswa eno le nna eng kutusa botlhoko ha o botsa motho ai na ke mamelo tsa ke eng radio ye o mothusa jwa motho jwalo
3: a
0: o mothusa jwa motho
3: ha o na ntate Phadima o mothusa jwa motho jwalo
0: thusa motho ya mamela motho ai
3: re thusa motho a mamela le kwa FM re gone re mothuse ntate Phadima a tse ene ha mfounela o tlamela o tsebe taba tsa hore o
0: spoke ene jwalo go botsa program di tsama jwang ke kena neng
3: we bona
0: botsa fela last week ne ke bua ka
3: last week ne ke bua eh ha se ke ne ke bua ka ah o tsebe ke nkelang ka nama tsa o bona le motho mphile tsona a re nka re o ka thusa ke ka eng u sho re ha o tlamela ke tlo tlalo sa hape bosha that's why ke tshokere program ena re thusa batho ba hlokang ka dithuso tsa batho ba bang ha rena hona ha rena chalet ha rena anything store room sa o bea le dipofu kae kae nix re ikopela fela ntate Phadima ntate Modimo re bless
0: motho o thuswa mama melani
3: mama melani hantle ntate Phadima e
0: jwalo motho o thuswa
3: mama melani ntate Phadima hona le ntate ana re mametse wa bona yona ke lahla ka botsa hantle gore a buti jwale wena a ga popi ke mamela and then abuti o tla ithalosa
0: okay
3: mara blind hana ha bone so o tla bua go o kopa eng ntate Phadima so ke program e re gona go thusa batho ka yona ka dithuso tse o re tla be re thotse ke nana ba mamedi ba tla be ba mametse lena abuti a bue hore hantlantle o batla
0: thuso e kopang ka mofuta
3: ofe e ntate Phadima
0: yeah re malate re utlwa na ibe a ka thabela hore a ka thuswa ka tsela efeng man re utlwe fela tsela e bang le hore o ikopela thuso ka yona a ke re utlwe fela mo ao ketseu ya ketseu okay
4: hello
0: ntate
4: ya ga tele ka ntate
0: rapi la ke na la uspopi mona ke a tshepa o mamela le kwa FM
4: e
0: ntate Phadima e o hantle ngwaneso
4: e ke
0: raite e jwale mamedi o mametse mona kopo ya hao ho mamedi ke efe
4: okay ntate Phadima le bitso la diso a buto na ka le blendi a dulanga face 4
0: ka okay
4: ka face 4 ka mo ka
0: Tepo. Oh, tsepong.
4: Eh.
0: Oh, okay. Oh, yeah, ke a hopola jwa.
4: Eh. There's no neki jetite ospopi ke mkopile dintho ke re ke itshokolla a ke bone mo mahlong ke bonela ho finyana. So how le da ke tsena ke bone total. So ke programa ospopi ya ape. Then ke bua le ena ke mjwetsa gore ke la kenelo mona July so le dintho ke robala tracing la le tjena ha ona dikobo I mean dikobo di teng ke robala tracing di furniture zona ba di nkile then le diaparo ke sho ke na le marokgo a i4 fela kone go apara so ne ke kopile thuso ho yena
0: marokgo size o kenya size ma
4: 28
0: o kenya size 28. Jwale ditsotsi di letsa kena tsa o sinyetsa mo.
4: ke la ke ne lo ke le ona ka mo tshe ge a ke bone hande so
0: o di ke ne ntso le teng ke be ke be kotse jwale o dula ana o dula le mammo
4: ke dula ke le one
0: ke ke nako ka o phela ka ke tla re ke disability bane wa partially blind ke yona disability ke nako kae
4: since o tlo mo ka ntsa phila le ke hlaile le hlolele le le sequence so since le tsabone lo nalo bone ke uthale so no hanse ke ke hola le ke bona le sele distipile le nana le leng
0: okay
4: so wa ke tla bona like how ba dax ka no tjena no tjena ke bone total o tlamile 6 inch a pele ke le ka tlong
0: o jwale o ikopela thuso ka tsela e ba mamedi ba ka thusang ka teng obane engwe ya dintho tshwantse re bone fela ngaka ya mahlo yetse reporto re nke reporto re ise ho bana ba sasa ke dintho tse tshwantseng re leke ho bona re di etsa slowly jwang ngaka ya mahlo e shebe a re fe reporto reporto e tlowe ye sasa re bone sasa na ba ka approve disability grant na jwale ntho engwe ke tlo kopa yona phone ya ho hangata le ka hore e be hantle obane ka nako ngwa re o hloka bakeng sa haholo bakeng sa ngaka ena mahlo o qale pele mo re o thuse ka yona o tholahala ha o batleya ke tsebe ha o ka leka fela gore nakong tse ngata mohlomong mo chargeang teng o leke gore phone ya ho e be hantle step wa pola step sa pele tshwanetse re bone ngaka ya mahlo a fane ka reporto re tsebe re na disability apply learning ka mane ka sasa le yona re ka yona step by step o fitlhela re utlwa na ba e amogela kopo ya ya disability kapo jwang
4: okay
0: e tsa bonnete ba gore phone ya o dula le hantle o charge ka nako tsotlhe o leke ke a tseba ka nako nngwe o fumana gore ga o kgone o charge fela leka ka gotlhegotlhe
4: skanojena o ne o tsena motlakase monday ke la utlwa o ne o zama go founela ka call se speaker ne se le one but phone yona e latima
0: le ka gotlhegotlhe wena ngwane sore re o fumana re o tlhoka utlwa ee ke a tshepa ba mamedi tla re housepopi a tswa kwano ba tla etsa ka gotlhe ana o itse mmeleng mona o itse borugo ke size 28 a kere
4: 28
0: ke ya lebo fela nna nketsetse molemono re tsamaye pele tabeng ya mahlo mane tla bua le mokubaki mona ke ena ng a ka rona mahlo ha e mona utlwa ee jwale nna ke o tlhoka mona ba o testa ke tsebe o testwa ka bokae re tla bona diplane mona re tshwere programme ya ga o fitlhela ga o qeta go fumana reporto re bue le ntate benji molefe re utlwa rona bakeng sa ngaka ya sasa ba tlhoka eng fela reporto e o tshwanetse be teng o kenya application rutle sasa e amohela kapo bareng o bone ngaka tsa sasa ke re tla bona ena ya mahlo ka mona le ka mane ka sasa fela ke a tshepa gore dintho di tla tsamaya hantle utlwa wena e tsa gore o tholagala o batlegang one se utlwa
3: ya e shapa pelo haholo ntate Phadima e lang shapa pelo haholo o ka motho ha kgone o bona ka mona o ya kenelwa o nkelwa dintho o tseba mara tse dingwe tsa dintho ntate Phadima nagana fela kutswa go ba mobono a mona then ko re monkelele ntho ana le yona mara ke a dumela ke a tshepa ntate Phadima o fitlhile mo a tla thuswa teng
0: because
3: program enana ke programme e thusang batho pele ke tswa mo ke a tseba ntate Phadima ke tlabe ke thotse dithuso tseo a tlamela gore a thuswe ka tsone a ke tse go na le molaetsa mo ntate Phadima
0: molaetsa ke wa ntho ke a kgola gore ke tla mme ore o kamane ka a re ntate Phadima ne o spopi ke me ma seruto ka Orange Farm ke ne ke kopela ngwana wa ka e leng ka tla o seruto ke le mosahai sa etela o etsa civil engineering Wits University o ya kolota ha gone o graduate next year a o bana ne ke mo kopela thuso hore a gona ho patala sekoloto sa sekolo nka lebohela ha ngwana ka ka thusa hala me chelete ke bukae ako ingole mona ka mantsu man ke tloa ke bala chelete seng yona ako ingole ka mantsu ke bukae me ako ingole ka mantsu mona wa tswa nna go ha bo zuma ke go ke tloa ke bala palo tse go mona ako ingole man a bana ngwana wetsa civil engineering Wits University ibile o hlaisitse man Wits University ingole mona me e re tswa mona be se re tseba hantle ke bukae jole ha o ngotse ka dipalo ke tla re ke 46,000 ka tike 4,600 toko ingole mona ne re utlwe na ibe batho ba ka thusetsang ke bomang
3: e jolo ntate Phadima o tlo ke shokere abuti o tla thusa hala because ntate Phadima rona re thusa batho.

0: etsa mehlolo ntate Phane mare bere makala ifo pula onona le lifu ka moleka
1: ka diplotong ka mang ke la letsa
0: ba gona gore ba pate motho because tsedi ntse di nthosa ka ke tshoke re thusa re bona gore mona ke emergency ntate Phane mona le di nthotse potlakang
1: sa
0: tsamela gore di etse ka potlako di gone o thusala ba mamedi ke tla ho lona jwale ska re bona gore hona le lifu le hlaileng so ke mmele ngwana o hlokahetse ene ha re checka mo ho batle hore ho bena le nthotse re tlamela gore mo thuse ka tsona apate
1: dijo
0: so pele ke tswa mo ntate Phadima ke a dumela gore ska ho bo mme ibila nna ha ke tse ke a tsepa ibila nne ke a dumela ntate Phadima bo mme ke batho ba gore ba tlamedi di tjale matheke mona ba eme ba re bona go tlo emella so ke tlo kopa ho ba tswadi mme a tla reng ke tlo fana ka diverge auspopi
1: ai ai ai wa tsama
0: ya fela diverge number 1 bana beso ke teng mfounele fela ga auspopi ke na le diverge okay ere ke renna ere qale ka nna ntate phadi nna ke nna pila nehela
1: ei ei nehela pila
0: ei ke nehela ka mokotla wa phofu ke nehela ka mokotla wa flour wa flour so tsho go sentse le teng for go tsama lefulena so ke tlo kopa hore o mong atla go a eta mohlomo auspopi ke nale mikotla mbedi ya rice o mong atla mohlomo ke nale mokotla wa tsukira auspopi o mong atla ke nale nka nehela ka di rice ke kopa ri etseng batswa dibaka ha ri etseng re lo thusa lapa lele ha e se rona re ka thusa mole ha ena o re go tlo gona hore e o ka etsahala so ka di thuso tsa lona re tlo gona go lefulena le gona ho etsahala because ke le etsa hetseng re sa lebella
1: ene
0: le bohloko ntate Phadima motho a tshelle ka tlung le ngwana a tshelle ka tlung and ho bohloko haholo ene ka mantswe a mang ha ona letho re lebeletse gore re tlameha gore re eme rona re bone gore o thusala jwang lapa leo ke kopa re sende melaetsa mo bamamedi re utlwa gore ke mang a ka kgona go a ka thusetsa ka eng a ka thusa ka eng ka phofu ka eng
1: re etse gore
0: ka thuso e nngwe le e nngwe
1: ka tsela e re tlholang re tsa ka teng ke tabe bohloko mane ke a gola le family ha ba robale ha ba shebile motho a seng a ile a tšheletse ka tlong ga o sheba mokokono o tšhile o fedile
0: ore diaparo go kopakopane kore o tlameile o je go kopakopane fela ntate Phadima ga ona ntho e setseng mole ga iyo ga iyo go botlhoko fela
1: ya bamamedi ke re a kopa tswetswetlhe a ke re thusetseng ka moka jokotiki ka bophelong re tseye gore lefu leo lebe lefu le na le tlhompho le seriti ke taba tse e tsagetseng a o banna oh okay ngwane so a re di fumane ngwane so bone ore tliste di ID ke tsamaya bona a re di fumane ngwane so di teng kwano ke tla botsa ntate Sejane mona ore o sebeditse jwang a ka re kutlwe mona molaetsa
2: dumela ntate Phadima tšhelete ngwana a e kolotang ke Mema Seroto tšhelete ngwana a e kolotang ya vetse ke 40,671
1: okay batho ba tshwanang le bontho ana ke mang kile a sebetsa rona mona binang ona gana ke mang a se ke mang gana banna keke e ke dijotseng keke obaneng le tshakele re etsetse di-festival man re thuse bana ba ba jeno keke phoofolo obaneng le tshakele re etsetse fela di-festival re thuse bana ba ba je tšhelete e nngwe le latlhele ka mo go bana ba o fumanang gore ba kolota dikolo ke na le e mongwe gape o Cape Town le yena wa kolota e mongwe ke yona o vetse e mongwe o kamane ka Kempton Park ke letse ra utlwisisa gone o na le engwe ne e ntswe ka mane ka Melton festival e kgolo dibine ra kopa le lona ke le nehele mana ga le ntse di-festival tse le shebe e re entse le ileng go tsone mtlhomo ba entse franageng bana ka lengolo le la school ba re festivaleng e re tla kenya mtlhomo 10,000
0: wa e bona ande ba tla ba ba promota le bona gape ntate Phadima ore bona ga ba ya functioning e nngwe ba tla ba ba thola audience e ngata ntate Phadima because ba kgona gore ba nehele wa bona ebilane monehelo o jalo ntate Phadima ore o kgone gore o thole something rona gana tše re a ikopela re kopa fela go batho ga re na gona so go batho ba kgonang ntate Phadima ba na le talente ba ka kgona gore ba kgone gore ba donate ba kgone gore o etsagalang wa di bona ntate Phadima so yane ntse re le mo haholo ho lefu
1: lega re letseng tle ra kopa batswadi ba ka
0: mohlomo batswadi ga ona ke a tseba
1: ga re ka kopanya ka gotlhegotlhe
0: ge mohlomong le ka ba dihlotse tharo
1: tsaemongwe mongwe tla rena o ka reka nama tse ba etsa jang e patalele re tla e lata wena la o
0: epatalelesekare
1: fa tšhelete e patalele ore e se ke e pataleletse
0: ebile
1: le bona ba selageng ka tsatsi leo kapo le tla e lata ga o ipataleletse fela re tlhoka fela o etsa lefule le be gantle mara ga e le bo di-vege bo eng

0: ba ka o letsetsa re khona hore re tloetsa lefelo le be hantle ntho bhloko mono wa tswa bareng ba reng ona masenke a wa tshile ba phamisitsa le jwa ba a mkhuku apa ke go dula batho ona ona tshile ngao ba phamisitse ba zama dipalo ona masenke a wa tshile ba ngutlwisitse bhloko ha kutla hore hona le ke di company ya ofinyana ba re di company di khone ba thusa bona ona masenke a wa chilling a re tseng bonnete ba hore masenke ao
1: ba thola ama
0: e ya man
1: le di palo tse
0: ke nana le sofa mo
1: a go di sofa di go ya hona mo
0: a khona a ima na tsa ba yo a khona ke a kopa ba o letsetse ke grocery life
1: ke grocery life
0: ntate mo tshwantse lo sebetsiwa mo lifun le
1: ne
0: ra kopa tswetse se ri ne hetse le nna ke tlo nehela ka ka hotlotle so phamisa letsome
1: le
0: nna ke a nehela bono a ka batla re tle re lead ka example so le nna ke tla be ke fitle mo hantle ke bile le ntate ntiso ka moka bophilong ke tlo bua le ba bang ba ahi mono bo ntate nkosi ba bangata man hore le fule o le tsamaye hantle
1: le khone o tsamaye hantle
0: re kutlwe fela mamedi ka mamedi dume
1: Thank you. Le bo ho etsa hala ntate Phadima me a go tla fana ka di ne ka di versional 8 kg ya nama so ho etsa hala ntate Phadima re yape
0: ai jole mapuka hore re ko kujwetse mapuka hore
1: a
0: ke batlotswa mona ke sa u jwetsa re o ske wa ya palong a re dula mo
1: palong ha se nna a ileng hore
0: mapuka o ska ya palong
1: ska ya palong
0: ya le nna ne ke ikopela ka manta ke re ke ya palong le ka khalungelo tha eskapa
1: a ba long ke me excited that
0: ready
1: ma ona wona ke msebetsi go fuenga tate mo dimo tlamele go etse ho ya ka mo Jehova go etse ka teng and then ke santsa ke tsho ke re ntate pa dima ka bana nako ya rona RC le hona jwale mara di nomoro tsa ka kitse hore ha re etseng hore lifu e be lifu lena le serithi bana ba Jesus ka re tsho re thusa batho ka dithuso tsa batho ba bang so ke tlo thusa ba le lapale le hlokang ka lona ba mamedi and then next week re tla ba fana ka reporto hore re thotse eng ga thola eng ga thola eng re sebeditse eng ga sebetsang ndate mdimo anketse lona hantle me le ntshang teng a le ekeletse anne a le ekeletse ke nana melae tse fele di lenda tsa di mapele ke tswamo and then nomoro tsa ka tsa mahala me le tla nthola ke 073 236 2730 073 236 2730 ke ka di thuso tseding le tseding ba nabeso e ka ba masenke e ka ba mikhuku mtho masenke e ka ba dipalo di festere mamati bona diaparo di jo gore monehelo o mong le o mong o ka nehelang ka ona ona o tlo thusa bana ba rona o amoheleile so ntholeng dinomoro tseo tsa 073 236 2730 nna le lona ke tlo kopana be ke tlang ke le rata haholo ntate modimo a nketsetse lona hantle ke a leboha
0: alright me ere ko kwale ka molaetsa wa hao fela
2: koko ka le kwa ka moo a ke dumedise ntate Phadima le o spopi ka moo ntate yano hobima hobima ho bona tshaba tsarantse tate padime a ke sa opula hantle ka selimo se seng mohlomo mmolaetsa ka o ka ba wa finyella mpa ona jole ke tlo ikopa hore re ka eqala next year hobane selemo se ntse se maemong a matle e se e gauile dikotwana e batla gore e ka tsheseletswa ke le ka kopa mara ke sa opola ke ka lemo sefeng gore motho a nang le wheelchair le e gauile dikotwana a se ka e latlha ntse e tlatla ka go nna le nna ke monegelo wa ka mo di na le molemo ha fela di ntse di feleletse dikotwana tsa teng di feleletse o sena e latlheileng ke fitlhe ke dikopanya ke dikopanye ge nyanyanyanya tse fela springyana mono mo o tshisitsweng teng e be o tshe gape e sebediswe ke morena ke king ke mokoporoso ka monata savana line parking ke le nako sexual mamele go tlasa mabaka itseng ngwana mme cheke peta peta ba eo ya di wheelchair kanji
0: me ke le bile
1: bile ho lo ntate phadima o tlo ke re nna le bona go tla kopana beketlang ntate mdimo ke tselona hantle ke a leboa
0: thank you a re tsena.

right shebana kotla jalo metsetse ka ban le shemele metse robong hantle ka mara hora ya le shemele ya robong thapelo bathong yo all right watla jalo metsetse ka ban le shemele metse robong hantle ka mara hora ya robong ona mamela na tsebeletsa mantla tsebeletsa ya lekwa ke le buile hle ka nnete ba sebetse mo tanke ha nngwe bana beso ke le buhile a ke ite bohe ha ku ku pehle ona mamela na tshebeletso mo duty nten na lo na hartsa ma isane mo ho fitlela mana hore nyane ya shimela metso mo re tla hle re di lahle le nana o ke late night sensations la ka le bitse ke thapelo ke maganelane ka ro tshebeletso re buisana kana ka dintlha le diketsahalo tse tsalang ka haro mara re buisana kana ka dintlha le diketsahalo tse tsalang ka haro ho manyalo a hore leng ka hare ho re buisana kwano ka dintlha le diketsahalo tse tsahalang ka hare ho malapa ka tse tsahalang ka hare ho dibaka tseo re leng ka hare ho tsona lenanong lena la late night sensation fela he ntumelle ha nako ye metse na metsotso mashoma mabedi hantle ka mora hora ya borobo ntumelle ke re ho wena 0731505207 ke mo ka buisana le nna te athe ka mora ka 0785859531 ke mo ka ngomella WhatsApp ya ho teng ona mamela na tsebeletse 0785859531 o ka ngomela fela WhatsApp ya hao re fela ka nnete ke mametse thabo bosibumbo ya re mfela ke mametse ka go tshebeletso ya ba ke tlo nkamela etsa ha wona mamela na tshebeletso mantla tshebeletso ya lekwa mme o se ke wa feel na le ditaba tseo ko tshwaretseng tsona tsatsing lena la ka she eo ke tlahle ka nnete ko o neletse tsona wona mamela na tshebeletso re tlahle re buisane re tlahle re bontshane re tlahle re uko re na tsatsing la ka jeno na ehlile di eme ka tsela le mokgwa o fe re ketse tshe na ona mamela na tshebeletso mantla tshebeletso ya lekwa bophelong batho ba bangwe o tlamehile gore o balese mo mamedi wa na tshebeletso batho ha ba batla go tswa bophelong ba gago o tlamehile gore ka nako tse ding o ko o balese gobane ka nako tse ding wena mamedi wa na tshebeletso re tshwarelela ke ntho re tshwere batho ka gare go maphelo a rona e e leng gore ga bana molemo batho ba e leng gore ba sa ipala mamedi wa na tshebeletso ga ke tsebe kapa wa nkutlwana

ya e bona taba yena ya hore qetelleng ya ntho re itshwarella ka nnete ka batho ba ileng hore ba sa batla ho bana le empa rona re ntse re ba bolokile maphelong a rona re itshwarella ka batho ba ileng aba sa ipatla kapa ba batla ho shoota pela rona empa nna le wena bentse ka nnete re ba tshwarella re itshwarella le rona ka bona ke ka ho monna ona a reng let them go haibane ba batla ho tsamaya ba lese khaitsedi ya ka ke a tseba hore bohloko ka nako tse ding ho tlwella motho o ntse mo rata le ha yena sa sa o rate ke a tseba ho bohloko abuti hore o tlwelle motho o ntse mo rata yena sa sa o rate empa ka nako tse ding re qetella re itshwarella ka lebaka la hobane re tshwere batho ba ileng hore bona ha ba sa batla ho bana le rona ke ka hoo tse ding tsa dintho tsa rona di sa yeng hantle di sa tsamayeng hantle because o busy o tshwere motho e leng hore ha e moo wena o yang teng ntumelele ke etse tje 25 hanga ke kgutla moo ke nka melaetsa ya gago let them go.

0: Alright, mamedi ana tshebeletso mantla tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley. Ha re bue kwano mamedi ana tshebeletso. Hona le motho ya reng thapelo. Nna ke ile ka isa mofumahadi kapa ke ile ka isa ngwanaka ho tseleng tsa dibaka ho ya ithuta. Sa kgathaletse hore o ithuta mosebetsi kapa o ithutela ho ba eng ngwana mamedi ana tshebeletso. Empa ke ile ka mo isa ngwanona wa Yesu kapa mofumahadi ona wa ka hore a ilo batla thuto kapa a ilo batla tsebo. Empa seo ko bolelelang sona ke hore moo ke ne ke mo rometse teng ha tlamehile hore e be o ile a ithuta, ke ile ka fumana mofumahadi ona wa ka kapa ngwanona weso a sa ratana le motho a nahlile a mo thusa. Mamedi ana tshebeletso, ke kopa o nkutlwe moo ke yang teng. Ho na le motho ya reng nna ke ile ka nka motho hobane a hloka thuso, ka mo isa ho thapelo. Thapelo a ile mo thusa, mme ka fumana thapelo a sa ratana le motho ono. E ka ba ngaka ya Sesotho, ke ne ke ilo batla thuso, mme jwale ke ile ka qetela ke se ke ratana le yena. Na ho bakwa ke eng ngwana mamedi ana tshebeletso hore haholoholo ntumelle ke hle ke dule tabeng ena ya hore ho bakwa ke eng hore mohlala re bona batho ba bangata ba hlile ba lla ka hore nna motho ya ileng a tla tlo batla thuso lelapeng la ka o ile a dula le monna wa ka mme nna ka tswa, kapa ntate ya reng re ne re ilo batla thuso ho thapela mme thapelo jwale o kene ka hare lelapa la ka e se e le yena ya dulang le mosadi wa ka, kapa thapelo o nkile mosadi wa ka e le hore re ne re ilo batla thuso ho thapelo. Mamedi ana tshebeletso, potsa ka bobebe fela ho fitlhela metsotsong e 30 ka mora hora ya 10. Na ho bakwa ke eng mo mamedi ana tshebeletso hore re fumane motho a qetella kena dikamanong tsa marato le motho eo a neng a lo batla thuso ho yena? Na ho bakwa ke eng? Motho mong hore thapelo, nna ke ile ka nka mofumahadi wa ka ba re kerekeng yane ho na le bophelo ho wa phelwa. Athe ya ba ha ke tsebe hore ke nka mofumahadi wa ka ke mo isa ho moruti kapa ho bishopo wa sebaka seo. Mme ke o bolella hore ke ile ka arohana le mosadi wa ka because ke ne ke nahana hore motho ona o tla re thusa. Empa seo ko bolelelang sona ke hore lelapa la ka le tshwatlehile ka lebaka la hobane re ile ra lo batla thuso ho motho ono, athe o tla tshwatla lelapa la ka. Ho bakwa ke eng mamedi ana tshebeletso? 078-58-59-531. Ho bakwa ke hore batho ba qetelle ba kena dikamanong le batho ba ileng hore ba ya ba lo batla thuso ho bona. Ho bakwa ke eng? ha ho ba kwa keng motho a re hantle ntle nna le yena ha re tla ratana ke ne ke kopile thuso ho yena ke ne ke batla thuso ho yena kapa e mong a re nna le yena ha re tla ratana re ratane because ana tlile ho nna ba kwa a batla thuso o na hloka thuso ya ba nna le yena ga ratana ka mora hore a tle ho nna hobane na ebe ke le rato le ne ntse le le teng kapa tjhe thapelo ena ka nnete se le botoutu ho bakwa ke 0785859531 ke batla utlwa maikutlo a hao kwano wena mamelo yana tshebeletso hore na wena hore maikutlo a hao e bakwa ke nthwe ra tseba mamelo yana tshebeletso ya mantlha ka go makeishina o re dulang ho ona o fumana motho a ile ho thwe motho o ile phetha moetlo o fumana o sothwe o sa dula le ntateng fumana o thwa thapelo ka nnete kwane o thwasisitse mane o kentse ausi mane thosothoso o sa dula le ene se le hahae 0785859531 ke di-WhatsApp tsa hao o nletsetsa ka o 0731505207 ke mo nletsetsang teng 0731505207 on sendela WhatsApp voice note kapa text ka ho 0785859531 kgaitsedi engwe ya ka o kile a tshokwana ga botithapelo a re nna wa ka a natlile a tlo batla thuso ha ka a ratana le monna wa ka now ke batla utlo we mamedi wa na tshebeletso ro na wena e be ka nnete ka o ya ka wena ho bakwa keng re bone batho ba ya ho batho ba lo batla thuso me ka mora hore bae ebe se ba dula mono malapeng ano se ile ha hae se ile ha thapelo dumela botithapelo ke qeta lotso wa ka nnete ke batlile ke fetwa ke le naneo la late night sensation ko mametse ke le kamora ka bophilong ka joko t ke nomsa re a leboha nomsa re a leboha ha o tswile kwa re lebohile kgaitsedi ya ka re a leboha ho bakwa ke mamedi wana tshebeletso ha re utlwe maikutlo a hao ka 078
1: Ila tapelo badumi mo feeling that
0: hot
1: a tapelo ona mo rena ke akupa mo ke akupa ndate mo no ko fe playlist e ko metse playlist ya minute o pala ho
0: all right me ba all right ke le buile ke fete ke le buile ke tla one let ho ba kwa ke mamedi ha re utlwe maikutlo a hao 0785859531 ho bakwa ke e motho o ya ho motho o ile batla thuso me qetellong ya dintho re fumana ba se ba dula mmoho re fumana le ha ba sa dule mmoho re fumana ba ratana ho ba ne le ngwana ka hare empa motho eno na tlile ka ho batla thuso ha ho holo ku kwa ho lla bomme le bontate bana ba dingaka ba re thapelo nna lelapa la ka le tshwatlaile ngaka tsa Sesotho le ile la tshwatla ke mme ya na hlile a hloka thuso ho bakwa ke harutlwe
2: evening Mr. T evening how are you
0: I'm good
2: what's wrong with go haye it's a pity no re phela lefatsheng le loreng ha ho sana lerato ha ho sana hlompho se le maiphelela tje omunye nomunye u donsela lafu kuna khona So it's a matter of motor jwalo ngwana go hae. It's a matter of being selfish.
0: Selfish.
2: Go hloka le ho tshepahala, botshepi ha bo you at all
0: Okay.
2: le lerato. Really o je go hloka lerato, motho na ha na ha tshepahala at all ana ke motho a senang kwa sa yena ha na botshepi at all. But re tla reng ke ntho tse e le goreng as o itse o e hatelela potso ntho eo se e le ntho e le goreng it's 90% of the life e re e phelang go tlong tsena tse nne tsa lefatshe ngwana ko hae and it pains it pains o bone motho e le gore fele a tla a lela go wena ka ntho jalo a o sana ga gona le wena ngwana ko gae ke nonke ka Gigi. Thank you.
0: Ausinonke ka mona ka Gigi, ke a leboga. A re bohloko thapelo e bohloko magare se re phela lefatsheng le e leng gore motho mang le mang o etsa seo a se batlang ka nako eo a e batlang. Ke a leboga kgaitsedi yaka Ausinonke. Ke a leboga thapelo. Ko bane re beile tshepo ya rona bathong go feta eng kapa eng ke momamedi a re it is because di etsagala dintho tseno re beile tshepo ya rona bathong go feta eng kapa eng o tshwere jalo momamedi ke eng ena e kana-kana e e tsang gore motho a tle a tlo batla thuso mme qetelelong ya dintho go qetelela ke lerato mohlomong ba ratana kapa go etsala jwang kapa
2: Evening ya dithapelo, evening mamela nna tsena tsotlhe ke bona e tswa ko go tlhoka nnete le pelo e telele le o sa kgotsofala because ga o ne o kgotsofalela partner ya ganke bo sa galela eta ntho tse mpe ka ntle nna ke bona ko sa kgotsofale le go tlhoka nnete le pelo e mpe ke tsona tse etsa motho a qetelelantse ntho tse snacks tse le goreng di a etsagala maphelong a batho ba ratanang tanke ke mamosala ka station 5 mokele
0: go sa kgotsofale mamosala a re o sa kgotsofale ke gona go etsang gore batho ba qetelele ba entse dintho tse snacks ga o kgotsofale keng ke ntho o sa e kgotsofaleleng. Ha o kgotsofale o sa kgotsofale jale ebe ha o sa kgotsofale o tlo qetella o ntse jwang ko matha o fitlhele mo o sa fitlheng teng go kene le mo o sa keneng teng gobaneng
1: good evening tapelo ke tolmane ka poloko ntse ko mametse ntse ke na le wena ga ke beye ditaba ka tsela e tjena thapelo wa tseba nako e nngwe kotsi kore o bona ga o ka nka girlfriend ya gago kapo wa nka mofumadi wa gago wa mo isa sekolo.

0: o bua ka ya sekolong ha o ka mo isa sekolong o tla bo itlhabile ka legong.
1: Dumela, Thapelo le kae re teng? Jo. Karabo ya hao e very, very simple.
0: Alright.
1: Motho ha a tloha ho mo tloha ha hae a lo batla thuso ha motho mong. Ho tsho thuso a fihlang a e thola kapa thuso a fihlang a e etsa. Ke thuso na e batla. Ha a tloha ha o ka tlong. Le msadi wa hao a tloha ha o ka tlong. A lo batla thuso monneng o mong. Ho tsho o re wena o le monna kapa nna ke le msadi ha e le monna ka ke a fokola. Wa understand. So thuso ana e batla ona batla monna o ke yona ntho e etsahalang hona tje. It's just that fela a ka se o jwetse gore wa tseba keng. Ke batla monna o mongwe obane ga ka o jwetse gore batla monna o mongwe ga o no modumelela kege. Ee, gobane o tla go batla thuso e feng a tloe ha gae ka tlong a fitlhe a ye ga monna o mongwe o lo etsa mong o lo etsa e mong wewa ntho e nana e simple. Re bona TV ya ke ga e etsagala programming yane ya 157 umndeni a ke bo ntatemogolo a ne a robalang le batho ba bomme le ba botho ba bontate a ipitsa ngaka a ipitsa moruti wa bo a robale le banna a robale le basadi a robale le bana a robale ditlolo tsa gae empa a ipitsa moruti a ipitsa ngaka a ipitsa ntho tse kaofela tse nna ke bona gore moo ke example e hantle e re bontshang go bongaka ga buyo ande ha ona motho a ka ipitsang ka gore ke ngaka e be moruti e be boprofeta ha iyo ntho eo lefatsheng le le re phelang go lona o so ya tliniking mana o fitlha tliniking go thwa sibo ke doctor ke sibo ke nese sibo ke clerk sibo ke yena a tlinang ha iyo ntho eo jack of all trade ke master of none and which is something e re bonang no that is why ngwane se tlo thola gore motho ha e le ngaka o sa re ke mogoti wa ipotsa gore ke mogoti wa dingaka na o sona le bagoti ba dingaka na bongaka bo kopana ka e le ntate modimo ha e se mmuso wa lefifi kaofela atsho ntho tse e tsalang di a re bontsha ngwane segore dintho tseo ke tsa lefifi re ka se di shebe le TV e ka re ke dipapadi ke ntho tse e tsalang tsa samannete so wena o le wena o bo dumelela mosadi wa gago kapa nna be ke dumelela monna ka a ya mong a ngwane se sentse le divorce e sentse e le karoano ya mafura le maroma ngwane se sentse ke tseba felo ga go tshwa go sa batla ba lesbian ka po batla ba gay ha o sa batla banna ba bang ha lo thusa ke monno mo sentse ke tseba felo go o sa batla banna ba bang ke sentse ke a gwana le yena e bile ha ke tlo ikutlwisa le bohloko go bane e tla be le life a e choosing eo wa bo ha ona ntho e romong ntho e mnati kore o mpontshitse and then nna ga ke ignora di-red flags ke tlolola ke iketse ka reng ga ke tsebe ga e bona ya e tsala wena ga o shebile batho ba kaofela ba thwasang kaofela batho ba thwasang ke dingaka ha ba qeta go thwasa batho bana most of them ke ba profeta ha ba tloa boprofete ke ba ruta ba tloa boruting ke ba evangedi ke ba bishop kaofela a ngwane sa a re kenyeng diprela sobe ha iyo ntho eo ke mmuso wa lefifi fela moo
0: ke a leboa kgaitsadi yaka ke sibo a re ha iyo ntho eno thapelwa gae hei a re ha iyo mamedi wa ntshebeletso ke kgaitsadi yaka ausi sibo a ra ke batlo o bolelela auti thapelwa ga ntho e entse ya tsa halai a ha iyo hoha a re ha iyo alright abuti taps ke bote utu fela mila ka mona ka everton ara ke bote utu are batho ba sele thapelo

0: diaparo tsa batho ba sele. Hai. Batho ba sele. O tshojwala senna ke mile.
1: A buti tapelo. Ntho tsena na kongwe di etswa ke ho gala.
0: O gala.
1: No lakatsa se se sa.
0: A be butle, be butle. O etsa lwana.
1: No sweetheart.
0: Ke ratile mo fe. Ho
1: gala. Na kongwe hape re ka gale le rato la tshelete. Wa ni tshelete ke mo yona hape hangata e tsa ntho tsena. Lo re motho. Aske a tshepa hala.
0: Okay.
1: Pilo itilele. Ho ba selfish e tso ke ntwetse ngatangata hle. Ma go ntwe kgolo go se tshepa hale le sweetheart.
0: O iqetile. Ho se tshepa hale le sweetheart. Ho se tshepa hale ho gala. Ma media go ga thapelo ho lakatsa se sinsa wa gala ho gala
2: o tumela tips and tips le ba mamedi ntho tsena tse tsalang tseo nna ke believers ya ke a support-a tabe ya gore ke hosa populete le a ke bone e le o kare ke populete le because like at the end of the day o zama o moitsa motho motho but then a sa kgone ba motho.
0: Okay.
2: So like wa tshwana go o mo spendela ntho engwe le nngwe then a le buka plate ene e sa bitswe ka lebitso a bone ko e it's not enough e o mo fa nyone a ke tsebe kore o mo fa diamane a bone diamane ene e se right a batle gold a o mo fa gold a batle platinum so ko hosa ke fane ka tsone tene ngwaneso.
0: Abutifani kia leboa, welcome back ngwana me, kia leboa, welcome back kamono ka zone 10 kia leboa Arug
3: Dumela kutitape
0: Mkhoza maima
3: Mkhoka niti
0: Mkhoka niti
3: Kale watu mkhoka niti kutitape Bupilo bona mahona jina watu Basibili minyeta too much, minyeta motho ha ba tlo itsebeletsa ka tantho tse tlang easy easy ke yona ntho e bula yang batho a hloke botshepeng motho wa moratang motho e tsa ntho tse jwalo ke a hlokileng botshepeng hlokile botshepeng hlokile lerato hlokile nnete o shebile menyetla fela ke yona ntho e tsa motho ke tele o itse tse ding thotse tse tsala bophelo ba bona jwale batho ba bangata ba sibileng tjhelete go feta lerato tjhelete ba e beile ka pele go feta lerato ke le ba botsa pele ke me makatle o ka mana ka tere rif
0: ya ke le bo me makatle o ka mana ka tere rif ke shebile molaetsa kwano. Mamedi wa natshebeletso a re yo abuti thapelo nka go bua ka nna ka nnete ke ile ka thusa ngwaneso kanti yena o shebile wa ka motho e la re ha ke hlokomela wa ka mohatsaka a re nkampane a re nka sthipa re yohle abuti thapelo e o buang ka yo o buang ka yona impula maqeba a fodile empa I did forgive him and I walk away till today ke right na thapelo ke right bophelo ke anonymous le yena o kamane ka bophelo are ke right bophelo thapelo anonymous anonymous erer tawo like ke di wotle ane ni mase re tla ke di wotle ke le bona go di akatsela le mogofe ga tla ke di tshohle re go kweta batsena
3: o se monta tennela e se tlosa ha se tlokolosiwa tse batho go sa ithate go sa ithumpe ha o ile o batla thuso e ya ka nnete o ska buswa ke ditakatso ditakatso ke tsona tse tsa ntho tse ngata ngata lefatsheng mo batho ba hlomphe se ba leng sona tanki ntate Nelane
0: ke a leboha ditakatso batho ba hlomphe ha ba hlomphe ditakatso a tshwaralo mmamedi wa natshebeletso ke a leboha ke lebohile wena kgaitsedi ya ka ke a itebohela he ntate o buella tlasa dingaka kapa kae ntate wa ka ke bua ka dingaka ke bua ka ke bua ka ho hloka thuso ho motho ho lo batla thuso e be o ratana le yena e re ke hle ke be hlake ke bua ka dingaka ntate wa ka fela ke kopa re le tsebe ra ke lwane le lona ke re bontate le bomme ba dingaka nna ke lwane le lona nna ke lwane le lona mara ke buella haholoholo le a etsa nthwena le bontate le bomme ba dingaka
4: he nda le thapela ga shwa jwale tjena ke nne wa keta o bua yo jo nna o mogena modimo a ga shwa jwale tjena yo thapela a Jata, ke moeti jata.
0: Alright, tate moeti. Ka ausi Sibongile, ke ausi Sibongile, ke ausi Sibo. A re ntate Thapelo ga sha jwale ke ausi Sibo e hlile ka nnete o ntsha makwete. Dumela ntate Nelane ko mametsi di seba ko la tshepiso ke le bohile ausi di seba kere. Re tabeng mona.
2: Ntate Thapelo. Na ke nana. Ke motho ha o sa tsebe so se batla mo phelong ba o sa tsebe gore o sa tsebe batla mo phelong ba o batla o etsa ding ka bophelo ba o ha ona mothatlo kgethela gona tsontse o etseleng ka bophelo ba o fela ha wena o sa tsebe gore na bophelo ba buisa go kae o sna plan ya bophelo ba o teno ke ke tsetsa ntho tse ikelang kwana ka ofela o sa ithati bona o ithata go tsela gona ba tlang ka bophelo ba gago and o tlo follow up and two wena o e hlokang bophelong ba gago moropodi ka mokhelela
0: kutlwa hantle ntate moropodi kutlwa hantle ntate moropodi jale julia o kekebe wa era o etsala jwana ya ke bewa eda funya station di khu
3: tumela ke ke mametsa ke re abuti wa tsa thapelo nna ke nana e khoswa ke eng go se rate motho o phelang le yena kana go eo wa e bona go tsamaisa nako most of batho ba jwa ke batho ba tsamaisa nako ka batho ba re ba ba rata ba re ba re thetsa ba sa ba rate e re ha thola motho a mo sutang a ba etsa dintho tsa ditsa thank you thapelo nela ne ke mametsa ke re bela magane go steam shop thank you
0: Tape nna ke khathetse matla ha ke tsebe ke reng ke nte iseng ka zone 24 are nna thapelo nna ke khathetse matla ke tsebe ke reng nte iseng zone 24 le kwa di mane
5: ba tonelang
0: go tsole kae
5: go khala
0: go khala
5: ya bona go khala
0: e ya mima
5: go la ka ka se ntse ha o ba mme ba tse ho bona ho bona le mama mama e ke la ho nna di ka le di na ka itse ka ka ba ka le itse
0: batho
5: le ke ntse ke e ya le ka ho le yena ntse di o ni ba ho ho ka ntse di nna ho ke impact ke re tsana le bana ba ile ba ba motho empa ba e ka yena ntse ya ho se
0: tsha
5: ka ngwa le a ho kha ba le ka ka se se ka ho nna mai
0: batho
5: ba ba nna nna pele ha nna ke nna le se se re ke le se le ba mamela na a di tsitsi ka me ke le ba di tsola tsela ke di tsola tsola tsela ke e tsola ka le ba ha ke se mo re mama ti ala la
0: ke le bo mama ti ke le bo ke le bo ke le bo mama ti a go gala ai a go gala jealous ho bona batho ba bang ba phila hantle ke kopa ke kopa o itlwelle ke kopa e tlwella nna le lona re tsamaye re re mo oriente ke kopa o elise
6: khotsong khotsong ntate Thapelo ai ke botoutu o hloka botsitso o hloka semelo o kore ko sitsebe o hloka motheo motheo wa bophelo ba hao ha wa tsitsa e wa fokola ke bo foko di ntate Thapelo ha ona hore ka re o re o ya frenagene o bo kopana le motho stop signing aba sa gare Vanderbilt bo so ya Vanderbilt wena leto la ha o le ya frenagene ona o ya Vanderbilt wa o tlambele o tshintshe he ha o ile motho o lo batla thuso o lo batla thuso tse ka ntle o thuso o e batlang ha o di amohele o ka mpane wa tloela a ke go bothateng jwale motho o ekeletse bothata bo fetang bo no ile ka bona hai go tloka botsitso go tloka smelo e ke bo fokodi bo yona bona bo hlotseng ke a leboga ke John Walker ntate Thapelo
0: ntate John Walker a ntate Thapelo a re bona go tloka botshepei a re go tloka botshepei go tloka botsitso ntate John Walker arbon mo hloka botsitso Johnny Walker ke a le bua kaka
7: a petit tapelo le kae re teng nna ke nana ko hloka botshepei lo khallana nntse ba khallana batho ba nakona ka ofene ke manini ka boipato
0: ho hloka botshepei
7: ntse go jile ka tsebe o fitela chaile
0: ja lebo he ka mona ka tsepo ho hloka botshepe ile o khalla o khalla na ho ho hloka botshepe ile ho khalla mamedi tshojwalo are ho hloka botshepe na ko metsotso mashuma mabedi re le batlo horeng ya le shume le motsolo mo bona mamela na tsebeletsa mantla tsebeletso ya lekwa tsatsing lena la kasheng mara le ba jalo hore ya le shume le motsolo mo re ke tsetse ne ke tlone letsa ditaba bona mamela na tsebeletsa mantla tsatsing lena la kasheng me ke tlokopa ho utlwa maikutlo ha o kwa no rena wena maikutlo o kafe
4: ke ntate Thapelo dinga ka tsekena lanka ga kereke di sa sokolwa ke ka bakala ho bane ba sa e ka mo gale ngolo le neng le bua ke Johanne ho bane Johanne o na to paka tsa tshokolo ho re batho ba khone wa atamela Jesu ba ba ke le mekgweng ya bone ke ka hona na ho eletsa le feleng la Jordan are madinyane a magabe le tshositso ke eng ho ba le bohale botla bakan le sokolwe ha o le jwalo le sokolwe le ho modimo ho fitlela Jesu a ba eka a fihla kolobetsa ke yena Johanne ke re batho bao ba dingaka ba etsa ntho tse mpe tseo bao ba qhale malapa a batho ha ba re ba ilo fehlela batho ha ka mora moo ke baruti batho bao ke baruti ba batho ntate mmeo e mo hlakele taba eo ke baruti ba batho ha se baruti be banyele hore ba na le tlolo ya modimo motho a na le tlolo ya modimo le motho a na le tlolo ya batho ha ba tshwane batho bao motho ya beuweng ka mangolo le motho ya beuweng ke ka tshobotsi ya motho ha ba tshwane mare ya baletseng mangolo o tla ba na le letswalo gobane o shumaetse motho eo a bolelelwa a beuwa le boruti ka baka la gobane a utlwile molao wa modimo jwale ke ka hona dingaka tsa hona jwale tjena ha di fitla ka ga dikereke e ba baruti ba ba efangedi mmeo a go anye ntho a go anye a ba tsebe hore bane ba etsa ntho tseo tse jwale ke baruti ba kgethiweng ke batho ba sa balwang mangolo ba sa utlwisise mangolo gobane ka ga melao ya modimo ntho ele ke ya modimo ena hybridwe ke ya modimo ke a leboa ke moeti
0: ke lebo ke lebo hile ke lebo hile mme dia na tshebeletso mantla tshebeletso ya lekwa re ya lebo re ke tsetse nna le wena re etabeng wena mamediana tshebeletso nna le wena re etabeng ke batla nna le wena re lebe tabeng ke tsetse nna ke atla me ha ke khutla kwano ona le taba eo ko fang yona kwano tsatsi lena la kashino ke batla utlwa maikutlo a hao wena o re

dikile di anna dikakapa dikile di anna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.